other four and a pay so made in check is your mom. One cassa, what say it out? I won't Bible. A brand also, Mr. Frobe, Nayan, Nayan, Sia dear. Mr. Ashenka for a driver for a do fiada sayer. A dear Bakua, I am Mr. Oshenka Nibiani say. Mama yemwe ye humwa den, na yen sha se. A shen a ikita yeno. Na watchu no ewe yeno, a yeje a humeno. Ye di a shen ni bako. Ne di ye wosi ye miye miye mu, yako miye miye mu. Ni ye wosi ye sisa nso, yako ako sisa. Mami nka bibi enfa maintenance e hum. E san se, ye yankasa, ye shen ye kita yen ye pe se. Ye yusu e shen no eche, anasi ye kaka no eche intino. E wose abri ni abra iseno. Yade ka no eko na yeko miemie mu mesre ensu to brei mu ahyen bebre anante nsuo mu nansen mesre bomodia se ohyen no obekọ na wakwa akoye o service maintenance eye ade a se otwan na ka no ese krampa a e ka wo bebọ no ebru se ka no ense yeye enti mesre minuanom a driver for ni ahyen kafo Entwai makano ense, entwai makano enya ukwemu, ansana wude kano ako, se uko shese ni anumpum eti. Misre, bomo diya se, ube buwapa, edi kano ako, na ya shese kano, nimpum eti se. Ewasie miye miye mu, anaye wasie sisa niyema. Misre, eye siye bo kano hubayin. Isan se, kano yedi na muno, na hubambo, efabibrino, ewo, Oshenkenino, nensem. Se ewa wonsamu diya misreo, na wachye wye ye. Fa eshen uko, nania ewasiye miye miye mu, nia ewasiye sisa, eni nia, enumpo ewase, yeshe, na yeye ni ye, ya ye ninyi na yeye. Uye ni saa, ebe buwawu, eshen u ube chiyache. Diya midi eja ukwa enise, na wachye wye ye, bebi ya wuko biyano. Enko speed, kai hun se over speeding e se ni ema e to dem pa e ji ni pankwa e firi ni sem sasa dia be bia ye ko bia no moma ye nkwa ne brew na ye nkodu asumdwe mu e shan no e hu bible ma e hu hia wo bomodia se ni ema kan wo de be ye adwuma na ye nyina nkasa ya tena e shan no mu e de ya ko be bia ye ko abefie asumdwe mu medase se wetie mi Na obeye ni saa.

bese. Oh, and you mean that's it? Say me kasa me so agbina hweka kre bi se si anwume adase e biti. Azem kofo bi so anya device bi o. Won so de akohwia anwum. Na e yema no. Me so frame se si a adwume adase e.

0: Requa wedi di ewie na se wonom ne enam yen se echi na se behu sakraye bia ko hu doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi die dru a e free shalina healthcare fda aje de din kratu yi atum.
1: Oh ma, pacho menya milk akawa mi milo ni mwana
2: na wakashe.
0: Shalina healthcare

0: steam to crow. E si a shi eni enumunka. Shu se amani Kel charcoal toothpaste insuni. Yeti center for.
1: Midi ema jika charcoal toothpaste atubu. Mi yusu nano paya na drua mikodano. Ema mesinye fita. Confidence level kwa su. Eti binama na mesinye tatu nini negusu.
0: Enkane no ania mame ni mdibidi ya chuchu yeseno. Asaya bebiye.

0: na bibi fo no enti se bia bibi ni bitimi etu kwan ko ho ekoye ade maboni timi jitum emye kwakwa na ekoba sa na yen bibi fo no ye ni age papa na eni eti chesa kankanka wo chechere nsew no bi e de kire ya sei na okaye e de kire yen
1: I am se ohene ekoti Ghana fuenim okoti ebibi fuenim sebe abofu eman su no koe na omu ensusuye ewo yenye ho yenye ayewo bibiri mu ha onsusuye omu wo ye ho na ya na enye ade a nika jimra ozande yine koe no koda yin yaman yenye amamre di wo pa omu nsu eji no me na omu ni ji ho e kire se se Tianmono, Yami, so at Ibibi. This was Timia could be say a DGA. Now, before Gia Tumi and I who said it, or Nam Abutir Hornamo, Omo, Susan, so Sabia Yaro, he said, Mampeni, Cassibi, and a Najas, a dear or the corner, Sony, and you were Timia. Bibia mana soni ewo wiase ba bia dia na oba e se ye die ni je nso ekushia na kwan e che se kwankuku ye ni mase kokoti ye ni
0: na enu aji e na ode ewie se ohwe ene ade esiye ewo asante mantem da e bia si dapa ene emre bia etwa mu asante hna na odi nkan na na prempe de fes eja ebra kwasi boni ba che ne koya omuja anuma ne ba ye ene nso saa na obebru ye no edomu ebeshia no na oto atokra se wenu kramponum adiche kumase kramponum ansha da antio sankye tye ga kumase nkenne ey kasempa
2: enti yade ebesi kwabi mreku nyakopon enhirawo na aboafo so eta yechi kwame kulenu na yetiwa ene de kwame yobade mu nyina ta chire dindindin ye fami
3: nana
2: sei ampofo eje
3: nana ade mununkum
2: adom kase yobade mfo nyina nyakopon enhirawo.

bro, kashia kashia pa. Na dano ndia, eni bani wanda o. Dano ndia, eni bani wanda o. Yengi na wanda. Ya beko honi, ya bedi